0: Pro degli italiani giunti al terzo turno a Roma, ben 7.
1: È vero, ben 7, adesso sono già diventati 6, purtroppo visto che Hodar ha battuto la wild card Arnaldi per 6-1, 4-6, 6-3. Ma agli ottavi di finale c'è già Musetti, che se la vedrà contro Rude in questa partita molto sofferta, vinta contro Cerundolo 7-6, 6-4. Musetti che finisce in lacrime proprio per la tensione, afflitto da crampi, una condizione che fisica che tarda ad arrivare, insomma, ha dichiarato poi: l'ho fatto unicamente perché era a Roma, se no mi sarei ritirato. Quindi Dardery invece vince 2-7-1 contro Paul e avanza al secondo turno, se la vedrà con, scusatemi, agli ottavi di finale se la vedrà contro Zverev. Sinner invece ritorna in campo oggi contro l'australiano Popirin dopo aver sbrigato la pratica al primo turno contro Hofner. Insomma, invece male le donne che sono state tutte eliminate.
0: E allora, grazie a Carlo Reglia, il programma di oggi finisce qui e torna domani dalle 8 alle 10 da Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Un buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Ciao a tutti.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
4: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Mga temporary migrant workers, kabilang na ang mga international students sa Australia, hindi nababayaran ng tama na aabot sa kabuuang mahigit 3 bilyong dolyar. Ang detalye ng bagong pag-aaral, tutukan.
5: Definitely, it's all worth it. With everything na narating namin, experience or naranasan namin in Australia, when it comes to the benefits that we get as a citizen, everything was actually worth it.
4: Sa gitna ng tumataas na gastos, pressure sa trabaho, paghihigpit sa visa, buhay pa ba ang Australian Dream? Ang ulat, pakinggan. At sa trabaho, visa at iba pa, ang ikalawang bahagi ng panayam sa English Language Teacher upang mas maintindihan ang scoring system ng PTE. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Helen Quiñanola.
6: Sa ulo ng mga balita, apat na mga Australiano na sakay ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus, tutulungan ng makabalik sa Australia. Mga Pilipinong crew, isa sa ilalim sa quarantine bago makauwi. Paparating na federal budget, bibigyang pansin ang pagsasagawa ng mga pabahay, buwis at responsableng pamamahala ng ekonomiya. At One Nation, palalawakin ang pagtutok sa Western Sydney matapos ang makasaysayang panalo sa fair. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na tututok ang paparating na federal budget sa responsableng pamamahala ng ekonomiya at nagbabala sa mga Australian na huwag umasa sa malalaking cash handout sa maikling panahon. Inaasahang kabilang sa federal budget bukas ang mga pagbabago sa capital gains tax at pagbubuwis sa trust funds, bagamat hindi pa malinaw ang mga detalye. Kung ipatutupad, babaliin ng mga reformang ito ang pangako ng Labor noong 2025 election na hindi babaguhin ang capital gains tax o negative gearing. Nauna nang inanunsyo ng pamahalaan ang dagdag na 2 bilyong dolyar sa loob ng 4 na taon para sa pagsasagawa ng mga bahay, kabilang ang mga kalsada, tubig at kuryente na kailangan para sa mga bagong housing developments.
7: Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: One Nation MP Barnaby Joy sa Channel 7 na lumalakas umano ang suporta sa partido mula sa mga Australian na dismayado sa tumataas na presyo ng kuryente at patuloy na pressure sa cost of living.
3: We are very much in the mind for western suburbs of Sydney. I was talking to people from the western suburbs of Sydney last night, both on the ground. To be quite frank, I was even talking to potential candidates.
2: Sa balita sa labas ng bansa, tinanggihan ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa pinakahuling American ceasefire proposal at tinawag itong totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Ayon sa Iran, ipinadala nito ang kanilang tugon sa pamamagitan ng mga Pakistani mediators at nanawagan ng mga negosasyong nakatuon sa permanenteng pagtatapos ng giyera, pati na rin sa paghinto ng mga pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Nais din ng Tehran ng mga garantiya na muling magiging ligtas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz nang walang karagdagang paglala ng tensyong militar. At karagdagang balita mula sa ibang bansa. Tinutulungan ng mga opisyal ng Konsulado ng Australia ang apat na mga Australiano na sakay ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus upang makabalik sa Australia. Pagdating nila, isa sa ilalim sila sa quarantine pangungunahan ng mga state authorities. Inirekomenda ng World Health Organization ang 42 araw na quarantine para sa lahat ng pasahero mula sa cruise ship. Sinabi ni WHO official Dr. Maria Van Kerkhove na ilang ahensya at pamahalaan ang tumulong sa proseso upang maibaba mula sa barko ang halos 150 pasahero at crew.
4: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
2: At yan po mga kababayan, ang pahayag may kinalaman sa US-Iran response. Sa balita sa Pilipinas, wala pang kumpirmadong Pilipino na may hantavirus. Base sa ulat mula sa ABS-CBN News at sa mga ulat mula sa Philippine Government Health Officials.

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon na 11 ng Mayo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo? O baka naman na sa Digital TV Channel 302? O baka naman na sa mga live stream ng SBS Audio app? O di kaya sa aming website, sbs.com.au/Filipino? At meron ding pang nakikinig sa SBS On Demand, ha? Live na live po tayo dyan. Ako po ang inyong mga kapili ngayong araw, TJ Korea, na bumabati sa mga kababayan ng Happy Mother's Day, belated na. At kasama rin natin ang naghatid ng balita na binati na kaya ang kanyang ina sa Pilipinas, Helen Quiñanola. Magandang araw sa'yo, Helen.
2: Magandang araw, TJ. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Happy Mother's Day pala sa mami mo at saka sa mga kapatid mo na mama na rin at saka sa mga motherly figure ng buhay mo, TJ. Ayan.
1: Oo, lalo na sa mga kababayan natin na bumili ata ng mga bulaklak o gumawa ng mga cards para sa kanilang mga nanay. Diba, Helen, alam mo pag nanay, ang daming iniintindi, diba?
2: Oo,
1: ang daming
2: ganap
1: sa bahay,
2: ng nanay, ano?
1: Oo.
2: Pagising pa lang sa umaga.
1: Lahat, diba?
2: Kung mababasa mo lang yung thinking or yung mind ng isang ina, ayoko nang basahin.
1: Oo, sa dami ng kailangang intindihin, 'di ba? Pag-aasikaso minsan sa mga anak, gayon din yung mga nagtatrabaho pa, may mga full-time pa. Lalo na dito sa Australia, yung mga kababayan nating mga nanay, hindi naman wala namang kasambahay, 'di ba? Talaga minsan lahat na ikaw na, pati yung pagba-budget, Helen, ng grocery, 'di ba?
2: Totoo. And kadalasan sa mga migranteng Pilipino na katulad ko na yung mama ko ay or yung mga parents or nasa ibang lugar kagaya ng Pilipinas, yung pagse-celebrate kagaya ng mga events na ito ay pinag-celebrate na lang through video calls, 'di ba, TJ?
1: Oo, kaya talaga yung mga kababayan natin kahit malayo nagpapadala na ata ng iba ng regalo o minsan cash na lang daw, sabi.
2: Oo, yun yung ginawa ko, TJ.
1: Ayan, cash na lang, 'di ba?
2: Cash na lang para tipid-tipid naman.
1: Oo, at bukod sa tipid, Helen, dahil sa dami ngayon ng mga pagkaganapan ng iba't ibang pagtaas, inflation, taas ng mga pangunahing bilihin, iramdam-ramdam ng mga nanay yan. Diba? Lalo na silang karaniwang nagbabudget. Tayo mga dito na wala tayong kasamang magulang. O kaya tayo na mismong, dahil syempre adulting ang tinatawag, diba?
2: Very independent, TJ,
1: oo,
2: no?
1: Oo. Ikaw, paano ba tayo ngayon nagbabudget? Natutunan na ba tayo sa mga magulang, sa mga lalo sa mga nanay natin? Ikaw ba, Helen, ilang beses ka ba mag-grocery, halimbawa sa isang buwan o isang linggo?
2: Naku, TJ, kaka-grocery ko lang kahapon.
1: Kamusta naman?
2: Once

0: week.
1: Usually once a week. Tsaka may budget akong around $100 to $200 every week.
0: Mm-hmm. Aba, mataas tapos, yun ha, before, para sa a week ha.
1: Oo. Mm-hmm. Or minsan, ilalesson ko na lang. Before yun. Before. Oo. Pero ngayon parang nag-lesson na yung budget ko. Before, sa so $100 or $200 na range, puno yung halos, puno na yung cart ko ng maraming items. Pero ngayon, mabibilang ko na lang. Less than 10 na lang yata. Nagulat ako, TJ, talaga kahapon. Tsaka, lagpas budget na yung iba. Tsaka, iniiwan ko na lang sa counter. Oo. At hindi lang pagkain, TJ, ha? Pati rin yung ibang produkto, nakita ko yung mga presyo. Pati gatas, yung mga tinapay, yung mga basic needs, yung mga gamit ng mga bata. Yun, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo.
0: Ibig sabihin, nararamdaman talaga no, yung iba't ibang pagtaas ng pangunahing bilhin. At hindi lang yan sa Australia, sa Pilipinas at maaring sa iba pang bahagi ng mundo. Ikaw ba, Helen, din yung tipo na ay hihintayin ko muna to half price? O, naku, pag nag-sale ko na lang to bibilin. May mga ganyan ka bang, o may kilala ka ba mga kababayan na ganyan ang diskarte?
1: Oo, TJ, unang-una sa panahon ngayon, priority talaga maging practical sa pagbili, diba? So, minsan ako, based on my experience na kinukumpara ko yung presyo. So, before ako pupunta sa grocery, sinesearch ko muna yung how much itong ganitong item compared sa isang company na ganito at saka sa ibang grocery shop. So pagtingin ko na uy mura ito ng ano $5, so doon ako pupunta.
0: Mm-hmm.
1: At saka hinihintay ko yung mga sale, yung half price. Oo. Yun, malaking tulong na yung TJ.
0: Nako, ilang actually, mga nanay dito ang nagbigay sa akin ng tip dyan ganyan, Helen, na meron sa kanilang app, ang ginagawa nila, binabantayan nila yung parang wina-watch, yun, parang watch itong isang product na to. Tapos kapag nag-sale, o bawa half price, tsaka nila bibili, may notification, di ba? Oo, so may mga ganong diskarte yung iba.
1: At tama, TJ, I think pa's effective din yon kasi nga, di ba, sa panahon ngayon, nag-iisip na tayo ng mga paraan para makasulit din. Then, yung mga specials, tsaka discounts, at tsaka loyalty points, aside from mga discount, malaking tulong na din yung mga loyalty points. Kasi nga, yun nga, para makaiwas sa impulsive buying.
0: Correct. At madami tayong kababayan na iba't ibang diskarte sa mga panahon na to. Ilaw na, Helen, mga kababayan, naglabas po ang Australian Food and Grocery Council ng bago pong pag-aaral tungkol po sa krisis na kinakarap mo ng sektor ng pagkain at grocery sa Australia. Australia, ilahat tayo apektado dyan. Sa gitna po yan ang digmaan na nangyayari sa Middle East. Unang-una po, nagkaroon po ng issue nga sa pagbagsak ng

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Hindi maaaring yung mga o yung oil lalo na yung sa pagluluto din na gamit, di ba? Yung mga ito ngayon, literal na mga pangunahing bilihin na ginagawa natin or ginagamit natin sa pang-araw-araw. Bukod po dyan sa epekto sa mga pangunahing produkto, nagkakaroon daw ng panganib sa ekonomiya, gayon din sa trabaho. Nagbabala po ang grupong AFGC na kung hindi mananatiling matatag po yung industriya, labis po na maapektuhan ng mga regional communities kung nasaan nakabase po yung 30% na mga manggagawa po sa manufacturing sector.
2: At ito nga may mga limitasyon din sa pag-absorba ng gastos, TJ, lalong-lalo na sa ating lahat na direktang apektado nito. Ano? Bagamat sinubukan ng mga manufacturer at retailer na saluhin yung mga dagdag gastos nitong mga nakaraang buwan para protektahan yung mga mamimili kagaya natin, pero hindi na umano ito sustainable. Parang hindi na nila kaya na kailangan ng pagtulungan sa buong supply chain para manatiling bukas ang kanilang mga negosyo.
1: Pakinggan po natin yung bahagi ng pahayag ni Scott McGrath, at siya po ay ang Director of Stakeholders Engagement and Policy ng Australian Food and Grocery Council.
3: Right now, we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
1: Ayan po yung naging bahagi ng panayam o ang pahayag ni Scott McGrath, ang Director of Stakeholders Engagement and Policy ng Australian Food and Grocery Council. At Helen, hindi sila natitigil doon dahil lang sinasabi ng grupo ay nagbabahagi sila ng edukasyon para sa mga consumer na katulad natin. Aktibo daw po nagbibigay kaalaman ng AFGC sa publiko kung saan kung paano direktang nakakaapekto ang presyo ng langis sa higit pa sa transportasyon. Dahil nabanggit mo na kanina yung pag-transportation, pati yung flights, ano, ipinapaliwanag din daw po nila yung petrolyo bilang pundasyon sa paggawa ng mga packaging, katulad nga ng mga food grade plastics na yun mga bawa, yung grocery item natin na bawa, instant noodles, diba? Yung packaging nun, isa yun sa mga ginagamit.
2: Gawa sa plastic,
1: diba? At yung mga oil. At mahalagang gamit din daw po sa bahay, gaya po ng mga diaper nga, yung mga lampin, lalo na ngayon na yung mga may mga babies, diba? Syempre, tuloy-tuloy yan. Hindi naman pwedeng walang mga nappies, ano? At kaya po talaga ng mga yun nga nararamdaman ang sinasabi ng grupong ito lalo pa nagbababala pa na mas lalong mararamdaman, 'di ba, Helen, yung mga pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
2: Oo nga. At may mga payo din yung mga financial advisor tsaka mga sektor TJ na suportahan o mas malaking tulong yung suportahan natin yung local products kapag kaya lang ng budget. Tsaka minsan kasi mas stable din yung supply at tsaka nakakatulong pa tayo sa mga local workers dito at tsaka mga farmers dito sa Australia.
1: Malaking bagay yung tip na yan mula sa isang financial advisor na nabanggit mo, lalo pat nabanggit doon kanina, ay maaaring 30% na mga magagawa sa mga regional areas o communities ang maapektuhan. At maaaring hindi lang yun, dahil kahit yung lahat tayo ay maaaring maapektuhan. Kaya tulungan, yun nga ang sinasabi ng grupong ito. Kaya kayo mga kababayan, ano po yung mga tips nyo at ang mga diskarte nyo bukod sa half price at sa mga sale? Ano bang ginagawa nyo para manatili kayong makatipid pa rin sa budget sa gitna po ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilhin? Ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. Helen, maraming salamat sa pagsama at mamaya meron kang hatid na ulat para sa atin.
2: Yes, TJ, antabayanan ang aking ulat para sa Australia Dream ng mga migranteng Pilipino. Ano kaya? Abot na ba ito? Yan. Maraming salamat, TJ.
1: Maraming salamat. Napakinggan niyo si Helen Quinanol. At nabanggit na niya sa ating pagbabalik naman, alamin natin ang ulat ni Helen kung paano nga ba ang Australian Dream. Buhay pa nga ba ito? Meron pa nga bang abot kamay na Australian Dream o maging PR o maging madali bang settlement sa Australia, lalo na ngayon sa gitna ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin, iba't ibang pagigpit sa visa at iba't ibang mga factors na tumutulong dito. Matapos po yan ang ilang paalala.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: At nagbabalik ang SBS Filipino. Nabanggit na natin kanina, sugod na pang tumataas na gastos, presyo sa trabaho at walang katiyakan sa visa at mga hamon po ng migration. Lumalalim po ang tanong kung buhay pa nga bang Australian dream o mas mahirap na itong abutin. Narito po ang kabuuan ng ulat mula kay Helen Quinanola.
7: Kwento ni Fem, isang temporary visa holder noon. Dala niya ang matinding kaba at pagkamangha sa bigat ng bagong simula noong dumating siya sa Australia. Paulit-ulit umano niyang tinitingnan ang mga listing ng trabahong hindi pa niya siguradong kaya niyang pasukan. Habang kinakapa ang unang hakbang sa isang bansang bago, magastos at malayo sa kanyang nakasanayan.
8: During that time, I was earning really good money but at the same time, my body was not prepared for the job. Kasi parang hindi ko inakala na I will come to Australia and then mag-work ako as a laborer. As in like in an abattoir ako magsa-start ng work. So parang everything was new to me. I guess the only good thing that time was I was working together with my husband and then I met a lot of friends who also helped me.
7: Anya, may mga panahong naipadala na niya ang bahagi ng sahod sa pamilya sa Pilipinas. At ngayon, sinusubukan niyang pagkasyahin ang natitira para sa sarili at sa kanyang binubuong sariling pamilya. Pero bakit nga ba patuloy pa rin pinipili ng mga Pilipino ang Australia? Mas mahirap na nga bang makapasok ngayon dito kaysa noon? Sa datos ng Department of Home Affairs, may mahigit 26,000 na mga Pilipino na may hawak na student visa na nasa ilalim ng temporary visa sa Australia noong June 2025. Bumaba ito mula sa higit 34,000 noong June 2024 o katumbas ng 21.7% na pagbaba. Sa kabuuan, ang mga Pilipino ay bumubuo ng 4.6% ng lahat ng student visa holders sa Australia. Samantala, ayon sa Australian Bureau of Statistics, lumalaki pa rin ang Filipino community sa Australia. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino sa bansa mula mahigit 160,000 noong 2011 hanggang sobra 300,000 noong 2021, habang mahigit 400,000 naman ang may lahing Pilipino. Pero ano nga ba ang tunay na kapalit ng pamamalagi dito? Habang tumataas ang renta, gastos sa pamumuhay at pressure ng pagsisimulang muli. Sa pananaw ng isang migration consultant na si Jed Miata, malakas ang hatak ng Australia para sa mga Pilipino dahil nakikita pa rin ng maraming Pilipino ang Australia bilang lugar ng oportunidad at mas maayos na kalidad ng buhay.
9: Madali kasing intindihin yung concept ng migration system dito sa Australia. Hindi man siya sigurado, pero merong pathways to permanent residency na ino-offer kung dito sa Australia mag-aaral at magtatapos ng school. Iba naman na dumating na dito, hindi bilang student pero bilang migrant na agad, skilled migrant na agad, na naka-experience na mamuhay abroad, sinasabi nilang iba ang kultura ng mga tao dito sa pagdating ng sa pagdating sa trabaho at sa pang-araw-araw nilang buhay. Dito daw kasi, fair ang trabaho at totoong may work-life balance. Yung iba, sabi pa nila, malakas ang purchasing power ng pera dito sa loob ng bansa. Kumbaga, mahal man ang

0: bilhin, magagawa mo pa din, bilhin ang mga pangangailangan mo at mga gugustuhin. Also, yung way of living dito, dito kasi ramdam mo talaga kung saan napupunta yung taxes mo. Maganda yung health benefits and even sa education ng mga bata, may napupuntahan.
1: Mula sa pamilyang iniwan sa Pilipinas ni Fem, hanggang sa mga pangarap na kailangang buuing muli sa bagong bansa, ay ang kanyang sariling bersyon ng pag-asa at sakripisyo. Kalaunay nakamit ni Fem ang Australian citizenship at naging flight attendant sa isang malaking kumpanya ng airline sa Australia. Ngunit aminado siyang hindi naging madali ang landas patungo rito, mula sa pinansyal at hanggang sa emosyonal na epekto ng matagal na paghihintay.
2: Is this really worth it? Na parang kailangan ba talaga naming ma-face tong challenge na to na mag-raise ng family na kami lang dalawa, ganon. But at the same time, magfa 5 years na naming ni-raise si JK and so far na parang na-prove namin na Jeff na resilient kami and then kaya naman pala siya.
1: Ayon sa Department of Home Affairs, nananatiling pangunahing source country ang Pilipinas sa migration program ng Australia. Sa 2024-2025 Migration Program Outcome, ikatlo ang Pilipinas sa pinakamalalaking pinanggagalingan ng permanent migrants na may kabuuang halos 11,000 outcomes. Kabilang dito ang sobra 7,000 sa skill stream at halos 4,000 sa family stream. Dahilan para manatili ang mga Pilipino bilang ikalimang pinakamalaking migrant community sa bansa. Pero babala ng migration consultant. Hindi na ito katulad ng dati. Mas masalimuot na ang mga pathway ngayon. Marami ang naiipit sa tinatawag na visa hopping o mahabang paghihintay bilang temporary resident bago tuluyang maging permanente.
0: Dati, maliit lang ang number ng competition ng skilled migrants na nag-a-apply. Kaya mas madali lang makakuha ng invitation to apply. Mas madami akong nakilalang nakakuha ng permanent residency through general skilled migration pathways rather than employer-nominated pathways. General skilled migration pathways means makakakuha sila ng permanent residency through their own credentials, qualifications, and work experience. And hindi necessarily kailangan na inominate or sponsor ka ng employer. Ngayon, as we speak, it is really safer kung employed ka na at kung yung employer mo ay willing i-sponsor ka pa.
1: Si Sydney Chu, isang IT specialist na mahigit 10 taon na sa Australia, nasaksihan niya kung paano nagbago ang karanasan ng kanyang pamamalagi dito o settlement. Mas simple pa noon ang naranasan niyang landas ng pangingibang bansa. Madali siyang nakuha sa trabaho at nakapagpundar ng bahay. Kumpara umano sa kasalukuyang mas komplikado, mas mahal, at mas emotionally demanding na proseso ng migration.
3: It's actually very easy. I feel like I have a good chance compared to staying in Philippines. I went from Philippines to Singapore and Singapore to Australia and then I compared not really that hard to say for me. So I adjusted, mabilis lang pag-adjust.
1: Batay sa paliwanag ng isang migration consultant, malalim ang usapin ng settlement. Anya, ang totoong hamon ng migration ay hindi nagtatapos sa paglapag sa airport, pagkuha ng trabaho o pagproseso ng papeles. Ngunit kung paano ka bubuo ng buhay sa gitna ng lungkot, pressure at patuloy na pag-a-adjust. Dagdag pa niya, nagiging malaking hamon rin kung paano mo hahawakan ang pangarap nang hindi nalulunod sa presyo ng renta, pagod sa trabaho, at bigat ng responsibilidad sa pamilya dito man o sa Pilipinas.
0: According to a Deloitte research, almost 45% of permanent migrants living in Australia are working in a job below their qualified skill level. And that's about 621,000 people. Well, I don't have the exact numbers of how many really are Filipinos dun sa numbers na yun. And on the other hand, temporary visa holders naman, mostly on student visas, are experiencing the same. 8 out of 10 highly skilled professionals that I met on temporary visas, like graduate or student, really do not work on their field due to market competition and visa conditions. These people naman are very much impacted by the migration policy. As syempre, they have to achieve certain criteria required for migration.
1: Sa kabila ng mga hamon, patuloy pa rin dumarating ang mga Pilipino sa Australia, dala ang pag-asa ng panibagong simula. Para sa marami, nananatiling bukas ang pintuan ng oportunidad, kung saan sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, naniniwala silang may mga pangarap na sulit paghirapan.
2: Definitely, it's all worth it. With everything na narating namin, experience or naranasan namin in Australia,

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Binakita to lagi sa mga application, no band lower than.
3: Kapag ka kasi nabanggit natin kanina, di ba? So, ang ating English skills kasi sa test ay minemeasure sa apat na tinatawag na skills. So, meron tayong reading, writing, listening, and speaking. So, pag sinabi nilang no score lower than, halimbawa, ang requirement sa'yo ay 65 para sa iyong skills assessment, dapat yung reading, writing, listening, and speaking mo, walang score na mas mababa sa 65. Kapag meron kang isang 60 doon, kailangan mo ulitin yung buong test. Kasi ang PTE sa kasamaang palad ay wala namang test na pinapayagan kang mag-retake ng isang skills lamang.
2: Pwede mo bang bigyan kami ng konting paliwanag kung paano ba siya nagiging, paano yung scoring na ginagawa ng computer-based ng PTE?
3: Alam mo, mahalagang tanong yan, TJ, kasi kapag nag-test ka, dapat alam mo kung paano kami namarka, di ba? Kasi yun ang kailangan mong paghandaan eh. Diba? Kailangan kong paghandaan to para masigurado ko na tatataas yung marka ko. Okay. So, una sa lahat, linawi natin na sinabi ko kanina na ang PTE is purely computer-based test na nangangahulugan na ang nag-check din sa iyo ng answer mo ay computer o ang tinatawag nating AI. Ayon sa PTE website, mayroon silang algorithm, yung tinatawag nilang algorithm, na ikino-compare ang ating responses or ang ating mga sagot sa mahigit 10,000 existing mga exams or mga speaking results or essays, doon ikino-compare yun ng algorithm. So, importante na malaman natin yun. Ngayon, maraming mga estudyante nagtatanong sa, paano tataas yung score ko? Di ba? Oo, kasi syempre, AI yan. Wala naman yung emosyon. Okay? So, kailangan malaman natin nga, yung minention ko kanina, yung proficiency level. Okay? So, para tumaas yung score mo, dapat nahihit mo yung level of language, level of fluency, right? Level of oral pronunciation na nandoon sa mataas na level na yan. Bigyan kita ng example para mas malinaw. Okay? So, halimbawa, mag-focus tayo sa vocabulary. Okay? So, halimbawa, ang vocabulary natin na ginagamit is doctor. Halimbawa, nasa healthcare tayo, doctor. So, pag yung doctor, walang masama sa salitang doctor. Pero ang doctor, bibigyan ka lang ni AI ng about level 5 score. Okay, yan. So, nasa mga 50-55 lang yan. Pero kung gagamit ka ng salitang general practitioner, ayan, medyo social na ng konti. TJ, nakikita mo yung difference? Aba, medyo aakyat na yan sa 60-65. Okay? Pero kung gagamit ka ng salitang oncologist, surgical oncologist, aba, mas mataas yan. Nasa 75-80 na yan. Bakit? Kasi specialized words na siya. So, mahalagang malaman natin na, may pagkakaiba pa pala yun. Okay? So, ganun ka. Iniminamark ni AI. So, sabi ko nga, sinasabi ko sa kanila na kailangan, kung gusto natin ng mataas na marka, ibigay natin yung gusto ni AI. Diba? Siyempre, pag binigay natin yung gusto ni AI, pag nahihit natin yung mga words, yung mga sentences, yung mga structures na nasa high level proficiency, siyempre, ibibigay niya sa atin yung grade na mataas. Pero kung yung ginagawa lang natin sa basic sentence, diba? So, ibibigay lang niya natin yung nasa baba. So, mahalagang maintindihan yon. Okay? So, kung ang level ng proficiency na kailangan mo ay mataas, kailangan pag-aralan mo yung tinatawag nating grammatical structure na mataas. Okay? Halimbawa, sinabi ko sa'yo, I'm sick but I go to school. Okay? Nasa lower level lang yan. Pero pag nilagay ko, although I am sick, I still went to school. Aba, ibang level na yan. Mas mataas na yan. So, again, we have to understand yung range of vocabulary. We have to understand the range.

0: range of grammatical structure. We have to understand the range of pronunciation. And we have to understand the range of fluency. Kasi kung nagsasalita ka, halimbawa, the graph shows, ayon. So, maha-hurt yung fluency mo. So, yung mga issue na yon, kailangan nating himayin para talaga makita natin kung saan ako kailangan mag-improve para bigay ko kay AI yung requirement na gusto niya para bigay niya sa akin yung mataas na grade.
1: Yan ang ikalawang bahagi ng ating panayam. Sa susunod na episode, aalamin naman natin kung paano makakatulong ang AI para makapasa sa PTE. Pero tandaan, ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado, registered migration agent o kinauukulang ahensya.
2: Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
1: Maaari niyo pong balikan ang tampok na yan sa trabaho, visa at iba pa, at ang mga tampok na ulat ngayong araw mula kay Helen Quinanola, Sheila Joy Labrador at iba pang balita sa ating website sbs.com.au/Filipino, at mapapakinggan din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre po yan sa Google Play at gayon din sa Apple sa App Store. At syempre pa na sa mga streaming platform din ng SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. At natapos na naman pong isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ko po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.

bakwai da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka samu barkewar cutar hanta virus ya nuna cewa yana dauke da cutar. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar a

0: na Amurka waɗanda za a shirye tattauna zaman lafiya a kansu. A Najeriya, wato jam'iyyar Hamayya ta ADC ta zargi shugaba Tinubu da jam'iyyarsa ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC da nufin raba kan masu jefa ƙuri'a ga jam'iyyun Hamayya.
1: Gwamnati ce ta kawo wannan jam'iyyar domin ta kawo rabu-rabuwar kai a cikin jam'iyyun adawa da suke Najeriya.
2: Babu wata alaƙa tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Kai akwai wata jam'iyyar da za a ce an kafa ta a Najeriya da 'yan adawar nan ba za su ce jam'iyyar APC?
0: To can ma dai a jamhuriyar Niger wata ce mai kama da wannan, inda samar da wata kungiya ta 'yan kasar mazauna Turai ya haifar da cece kuce saboda zargin hakan a matsayin wani yunkuri na yaki da manufofin kungiyar kasashen IES, Niger, Mali da Burkina Faso.
3: Turawa ne suka rubuta musu lecture da za su rubuta don su ma IES kishiya. To ba su ba ko turawan ba su isa ba, saboda shugabannin IES shugabanni ne wanda duk abin da suke a yau da goyon bayan al'ummar su suke.
0: To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ma'aikatar lafiya ta Amurka ta ce gwajin da aka yi wa ɗaya daga cikin fasinjoji 'yan ƙasar ta 17 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka samu ɓarkewar cutar hantavirus ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar da za ta iya yaɗuwa. Wani kuma ya nuna alamun kamuwa da alamunta kaɗan-kaɗan haka.
4: Following the three deaths of passengers earlier in the voyage, the ship finally...
0: Wakilin BBC ya ce sakamakon mutuwar fasinjoji uku a jirgin tun da farko ta sa a ƙarshe aka tsayar da jirgin a wata tashar ruwa a Tenerife a ranar Lahadi da safe, inda ake aiki mai sarƙaƙiya na kwashe fasinjojin. Tun da farko dai da yake magana a Tenerife ɗin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce matakin Amurka na ƙin yarda ta bi shawarwarin WHO na killace mutanen tsawon kwana 40 ka iya kasancewa da haɗari. Mai riƙon muƙamin shugaban hukumar yaƙi da cutuka ta Amurka Dr. Jay Bhattacharya ya ce ya duba ya ga yanayin fasinjojin za a duba su ne da hukumar duba da killace jama'a ta ƙasar, amma ba lalle ne a killace su ba. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko buƙatun da Iran ta gabatar a kan na Amurkan waɗanda za a shirya tattaunawar zaman lafiya a kansu. A wani saƙo da ya sanya a shafinsa na sada zumunta, Trump ya ce ba na son su kacokan abu ne da ba za a lamunta ba. Rahotanni da sun ce a ɓangaranta Iran ta nemi a ware batun yarjejeniyar ya kawo ƙarshen rikici a mashigar Hormuz daga sauran batutuwa da suka fi sarƙaƙiya kamar shirinta na nukiliya. Wasu kafofi a Iran ɗin daga bayanan da aka samu daga kamfanin dillancin labarai na Tasnim da ya ɗan jibanci gwamnati sun ce martanin Trump ɗin ko alama bai daɗaɗa ko kuma bai sa hukumomin Iran ɗin sun girgiza ba, kuma Iran ɗin za ta gabatar da buƙatu ne domin 'yancin kanta ba wai don ta daɗaɗa wa Trump ba. Hukumomin Iran da sun saki 'yar fafutukan nan Nagis Mohammadi wadda ta taɓa cin lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel. An sake ta ne a matsayin beli ganin yadda yanayin lafiyar ta ke ƙara taɓarɓarewa. A makon da ya wuce magoya bayanta suka yi gargaɗin cewa za ta iya mutuwa a gidan yari bayan da ta gamu da matsalar bugun zuciya har sau biyu a farkon shekarar nan. Amma yadda ita daga gidan kaso a Zanjan da ke arewacin Iran ɗin zuwa babban birnin ƙasar Tehran, kuma an kyale likitocinta su yi mata magani. A shekara ta 2023 ne dai aka ba ta lambar yabo ta Nobel bayan an tsare ta a gidan sarƙa a kan fafutukar da take yi ta tabbatar da 'yancin mata da kuma neman a soke hukuncin kisa. Ta shafe yawancin lokaci a cikin shekara 20 da ta gabata a ciki da wajen gidan yari. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana fatan sana a hankali ƙasarsa za ta daina dogaro da gagarumin taimakon kuɗi da Amurka ke bata. A wata hira da aka yi da shi a kafar yada labarai ta CBS News ya ce yana fatan Isra'ila za ta ƙarfafa alaƙa da kyautata dangantaka da ƙasashen gabas ta tsakiya a maimakon dogaro da tallafin na Amurka.
5: I now see the possibility of the expansion and the
0: deepening. A yanzu na ga yiwuwar faɗaɗawa da ƙara zurfafa yarjejeniya da ƙawancen da muke da ƙasashen Laraba, irin wadda ma ba mu taɓa tunani ba. A cikin shekara goma dai da wa'adin zai ƙare a shekara ta 2028, Amurka za ta baiwa Isra'ila taimakon soji na kuɗin da ya kai dala miliyan 38,000. Tun bayan mamayar da Isra'ila ta yi wa Gaza a 2023, taimakon da a da majalisar dokokin Amurka ke tsayawa kai da fata Amurka ta ba Isra'ila.

0: yanzu ya zama samun sa sai kila wakala ba tabbas. Rundunar sojin Morocco ta ce ta gano gawar ɗaya daga cikin sojojin Amurka biyu da suka bace a lokacin wani atisaye a kudancin ƙasar ta Morocco shekaran jiya a Sabar. A wata sanarwa da ta fitar ta ce an gano gawar ne daga teku bayan wani gagarumin bincike da haɗakar sojin Amurka da ita Morocco da kuma sauran sojoji na ƙawayen ƙasashe suka yi. An yi wa sojojin biyu gani na ƙarshe ne a kusa da wani gefen dutse na teku kusa da sansanin atisayen su a yankin kogin Dra. Sojojin sun je Morocco ne dai domin shiga atisayen shekara-shekara wanda Amurka ke jagoranta wanda ya kunshi sojojin sama da ƙasashe 40. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da bukatun da Iran ta gabatarwa da Amurka na ganin an kawo ƙarshen yakin da suke yi da juna da cewa abu ne da ko kadan ba za su amince da shi ba. Ɗaya daga cikin tashoshin talabijin na Iran sun ruwaito cewa bukatun na Iran da suka aike wa Amurka ta hannun Pakistan da ke shiga tsakani sun kunshi kawo ƙarshen yakin daga kowane ɓangare da dakatar da rufe tashar jirgin ruwan Iran da tabbaci kan nan gaba ba za a sake kai wa Iran ɗin hari ba. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
1: An dai shirya tsagaita wutar ne don samun damar tattaunawa kan hanyoyin da za a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan Iran. Tun a cikin watan Fabrairu abu ne da ake bin sa sau da kafa duk da sabanin da aka samu a tsakanin bangarorin. A farkon makon da ya gabata ne dai Trump ya sake jaddada cewar yakin da suke yi da Iran zai zo ƙarshe nan kusa. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tilas ne a kwace sinadarin uranium da Iran din ta mallaka kafin a ce an kammala yaki da ita. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Iran ya yi wani jawabi duk da cewar bai danganta shi da bukatun Iran na kawo ƙarshen yakin ba. Ya ce ba za su risina kawunansu a gaban makiya ba, inda ya ce a duk inda ake tattaunawa ko yarjejeniya ko tattaunawa ta fahimta ta saka taso, hakan ba yana nufin miƙa wuya ko saduda ba ne. A wani sako da shugaban Amurka Donald Trump din ya wallafa a shafinsa na Truth, ya ce ya karanta martanin wasu masu bayyana kansa a matsayin wakilan Iran a tattaunawar da ake yi, kuma bai amince da hakan ba, kuma abu ne da ko kadan ba za su amince da shi ba.
0: Rahoton Khalifa Shehu Dokaji. To sai kuma dambar wasu siyasar Najeriya, inda jam'iyyar Hamayya ta ADC a kasar ta zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa mai mulki ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC. Wannan mataki dai a cewar ADC wata dabara ce ta raba kan masu jefa ƙuri'a ga jam'iyyun Hamayya gabanin zabukan da ke tafe. An jiyo jam'iyyar na cewa an kafa NDC ne domin raunin haɗin kan adawa a ƙoƙarinta na kassara jam'iyyun adawa masu ƙarfi da za su ƙalubalanci gwamnati mai ci maimakon bunƙasa harkar demokradiyya ta gaskiya. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya yi kuma da wannan rahoton.
2: Ana cewa a fagen siyasar Najeriya wannan dai wata sabuwar dambarwa ce ta kunno kai, inda jam'iyyar ADC ke zargin uwar jam'iyyar APC da kitsa bita da kulli ga jam'iyyun adawa. Suna masu zargin cewa fitowar jam'iyyar NDC a matsayin jam'iyyar da APC ta kakabawa linzami domin dai jam'iyyar APC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu su haifar da rabuwar kawuna cikin ADC. Jam'iyyar ADC ta fito fili ta hannun Alhaji Faisal Kabir cewa wannan kisisi na ce ta siyasa da nufin gurgunta tafiyar ADC kafin babban zaben shekara ta 2027.
3: Kuma babban dalilinmu na zargin cewa gwamnati ce ta kawo wannan jam'iyya domin ta kawo rabu-rabuwar kai a cikin jam'iyyun adawa da suke Najeriya shine kaga ita wannan jam'iyya da kake gani an nemi a mata rijista 2017, amma INEC ta ce bata cika wata ka'ida ba, don haka ta kita mata rijista 2017. Sai gashi sai yanzu bayan shekara wajen tara neman wannan rijista ba a yi ba, bafi je kotu sun nemi a mata rijista a lokacin ba, sai yanzu shekara tara kawai aka ce sun tafi kotu je kotu ta ce a ba a mata rijista. Wannan lokacin da ya kamata fije kotun ma a mufrijista lokacin ya riga ya gama wucewa, amma saboda gwamnati tana da manufa a kansu na ganin cewa ta raba kan yan adawa, ta yi amfani da futa jawo ofi yan adawa ta fin dawo cikinta, to wannan yasa aka je aka mata wanda hakan kuma ya saba da electoral act, wanda yanzu haka funa kotu ranar 25 ga wata ba a fara furaron wannan shari'a. Kuma sun manta cewa talakawan Najeriya jam'iyyar ADC suke ko da wasu mutane ko babu wasu mutane ba ta kafa gwamnati a Najeriya, domin yan Najeriya sun gamfu cewa a halin yanzu mu kadai ne ba mu kawo ƙarshen matsalolin Najeriya.
2: To sai dai jam'iyyar APC ta wanki kanta kan waɗannan zarge-zarge. Na tambayi daraktan watsa labarai na jam'iyyar Malam Bala Ibrahim ko menene martanin su kan zargin cewa su da shugaba Tinubu ne suka kafa NDC, har ma aka kulla cinikin wasu manyan 'yan siyasa masu ƙarfin fada'aji

0: rarraba kaunin adawa.
1: Ina ganin akwai rudani a harkar yan adawan nan namu. Yan adawan nan kusan kullun suna sauya magana. Babu wani abu da ke faruwa a Najeriya a tattare da siyasar ƙasar nan wanda ba sa dora alhakin akan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya. Babu wata alaka tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Sun yi wannan zargi a jam'iyyar ADC, yanzu kuma suna zargi a jam'iyyar SDP, suna zargi a jam'iyyar NDC. Kai akwai wata jam'iyya da za a ce an kafa ta a Najeriya da yan adawan nan ba za su ce jam'iyyar APC? In za su fuskanci matsalolin da ke damun su, su yi kokari su fuskance su, su yi adawa ta adawa da zafin jiki, ba dai adawa irin wannan na zargi.
0: Masu sharhi na ganin rarraba kawuna a matsayin babban makamin da zai baiwa jam'iyya mai mulki ta APC ko duk wata jam'iyyar adawa da ta yi ƙarfi yin yadda ta ga dama. Shin jam'iyyun adawar ƙasar za su iya dunkulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? Ko kuwa dabarun raba kama mai ne za su yi tasiri kafin zaɓen na shekara ta 2027? Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu Ɗanleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
2: To har yau dai muna Najeriya, inda mutanen da suka jikkata sakamakon fashewar Nakiya a jihar Zamfara suka ce suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin ɗaukar su zuwa wani babban asibiti domin kula da

0: dan suka wannan kungiya ta Democrat du Sahel wadda suke gani za ta zama kishiya da AAS. Abinda mu matasan Afirka muke so mu kwatanta musu ko da yake sun sani gwagwarmayarmu da muke yi shekaru da shekaru tare da al'ummarmu muke yi kuma a cikin al'ummarmu muke gwagwarmaya kuma shin hudar da demokrasiya ba a yin ta a nesa da inda al'umma take. Tarihin demokrasiya ya nuna wanda suka yi gwagwarmaya don shin hudar demokrasiya a kasashenmu na Afirka sun fito ne daga cikin gidajen al'ummarmu suka shugaba al'ummarmu a cikin kasashenmu. Ba a taɓa wata ƙungiya ba don ci gaban al'umma wadda za ta keɓe a kasashen Turai ta rika kiran kanta ita ce za ta samu ma al'ummar Afirka ƴancin kansu.
1: Ƙungiyar ADS, Alliance de Democratie du Sahel, ƙungiya ce kamar ta Collectif de la Jeunesse Africaine pour la Démocratie. Me yasa kuke musu kallon ƴan amshin shata?
0: Turawa ne suka rubuta musu letter da za su rubuta don su ma IOS kishiya. To ba su ba ko Turawan ba su isa ba, saboda shugabannin IOS shugabanni ne wanda duk abin da suke a yau da goyon bayan al'umma su suke. Duk kudirin da ake doka a cikin kasashenmu akwai majalisa da aka sa wadda take representing al'umma wadda ita take ba da shawara akan yanda za a tafi da al'amuran ƙasarmu. Mu alhamdulillah sai mu ce a yau yanda muke ciki a Niger da Mali da Burkina. Banda demokrasiya mun tunkari samun inci kai wanda shine mahimmancin ingantar rayuwarmu da na al'ummarmu. Tunda duk irin demokrasiyar da za a shinhuda radda al'umma bata unwani da incin kanta, bata unwani da arziki na kanta, to aikin banza ne.
1: Zuwa yanzu wani kira ko kuma wace shara za ku bayarwa ga ƴan wannan kungiya ta ADS?
0: Muna jiran su kuma za mu maida musu martani akan dukkan kudiri da suka doka, akan dukkan abin da suka doka bisa kan hannun kasashe namu. Tahiya za ta yi tahiya, za a raba danduma da dan kabewa insha Allah. Al'umma kasashen mu su kwantar da hankali, wannan ba abu bane na tada hankali. Sun zauna sun yi zaman shan shayi kan umarni da aka ba su kasashen Turawa.
1: Kamar yadda kuke tuhuma su da ƴan amshin shatan Turawa, su ma suna tuhuma ku da ƴan amshin shata sojoji masu mulki a kasashen AIS wato Burkina Faso, Mali da Niger.
0: Wannan zance da suke yi na sojina masu shugabancin kasashenmu guda uku wannan suna kama mumu don mu hito mu kama musu bisa kan goyon baya da muke ba su, zance ne wanda hankali baya doka. Ai duka in ka doka a cikin kasashenmu wannan guda uku ya al'umma ta yarda da tahiya da jagoranci na kasashe, saboda duk abin da za a yi ana shawartar al'umma kuma umarni da ake ba da al'umma ake ba kuma ba a taɓa gani ba a cikin wannan kasashe damu inda su shugabannin da suka ba da umarni kuma al'umma ta butulce.
2: Malam Haji Ibrahim, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasa ta Afirka Reshen Niger. To kafin mu bar Niger ɗin, hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta fitar da wani sabon rahoton hasashen yanayi kan damunar bana don ba wa jama'a damar shirya tun wuri. Hasashen da ya nuna cewa akwai yiwuwar samun mamakon ruwan sama fiye da yadda aka saba gani tsawon shekara 30 da suka gabata, don haka akwai buƙatar jama'a su tashi haikan wajen yashe magudanan ruwa don kauce irin mummunar ambaliyar da aka fuskanta a sassa da dama na ƙasar a bara. Madam Usman Binta Jami'a ce a hukumar hasashen yanayin ta Niger ta kuma yi wa Chima Ila Yusuf ƙarin bayani.
3: Sakamakon hasashen da muka sami bisa kan jimillar ruwan sama a shekara bana yankin ƙasarmu ta Niger, ina son ran za a samu ruwa da sun ka wuce adadi. Ne an ce adadi, ruwan da za a samu zai kai wa adadi ko zai wuce ya danganta da inda kake. Ne an ka ɗauka nan ga jihohin Niger zaji ba, ne ɗauka jihar Gaya yanzu ina tsammani ruwan da nake samu adadi ya kai milimeta 600 zuwa 800. In na ɗauka wajen jihar Agadez kenan ruwan suna ƙaramci milimeta 100 kenan. Eh an ce za a samu ruwa adadi ko wanda ya wuce adadi ya danganta da inda kake.
4: To yaya yanayin damanar da ita kanta damanar za su kasance a shekarar ta bana?
3: Ana tsammani da za a samu damana da za ta shigowa lokacin da ake ganin shekara 30 baya, ku ya danganta da inda kake. Amma yanzu in an ka ɗauka wanda yake jiha Mara'i haka, kenan shi za a dibin zuwa 5 da watan Yuni zuwa 12 da watan Yuni koko 19 da watan Yuni shine ya ce daidai gare shi. Yanzu an ka ɗauka jihar nan ganya mai daidai an ɗauka shine 31 da mata Mayu zuwa 16 da mata Juni shine ake cima daidai. Shi kuma ƙarshen damana da aka samu shekara bana, ana son sa rai za a samu ƙarshen damana da zai yi daidai a waɗannan jihohi duka na Nijar banda kudu a jihar Tilaberi, garin Doso, kudu da Tawa da kudu da Maraɗi.
4: Kun yi maganar cewa za a fuskanci hori a damanar ta bana?
3: Hori ana sa ran shekarar bana za a samu hori wanda aka saba gani ko wanda ya zarce da yadda ake samun bayan a fa'in Nijar duk, shi ma ya danganta da inda kake. Sanawa nan jihar Yamai an saba ganin hori

0: tangira uburyo bw'amahoro ukundo bumwe
1: ego none Bob Marley nk'umurasta azwi ko yacuraranze ndirimbo nyinshi cyane za reggae ese ugwaruka muri iki gihe canke urubyiruko muri iki gihe ni ikirukura mu ndirimbo ziwe
0: dukuramo freedom mu bijyanye n'imitekerereze amahoro n'urukundo muri make n'ubumwe budasanzwe buruta ubusanzwe Bob Marley yagaragaje neza ikibi cy'ivangura cyane kandi niyo urebye muri iki gihe abantu kwigendaho kwikunda cyane ubona ko birangiza rero twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi nyine nk'aba rasta dora tuzumva twumva ayo magambo iteka katubera amashya muri iki gihe ikintu tubikoresha ni ukwereka umuntu urukundo ubwago rurahindura
1: wumva ari irihe somo nyamukuru yasiga abanyafurika mu buryo budasanzwe
0: isomo rya mbere yadusigiye urukundo isomo rya kabiri kubohoka k'ubwonko kwirinda ubucakara bwerekeranye n'imitekerereze isomo rya gatatu n'amahoro
1: ubona afurika iracabigendera canke ni ku majambo gusa
0: iyo ubirebye ubona ari ku magambo gusa
1: abarasita nabo murabigendera mubigendera gute
0: turabigendera nk'abarasita kuko twebwe ikintu cya mbere kubwira umuntu ukuri kuko turabizi ko ukuri nyine nta kuvangura ubundi burasta birenze ari ukuntu ajya avangura rasta ngo ni dred
1: aha nyine ukiri ngaho umurasta ni inde n'umuntu ameze gute wewe umusigura gute
0: kamere ku bantu ukuntu njya mbona abantu babifata abantu baravuga ngo umurasta ngo ni dred bakatagenda ku madred yizinga zinze abandi bakavuga ngo ni injyana ngo ni uko babumva amarege abandi umurasta ni imitekerereze ni imyumvire ni uburyo wumvamo ubonamo ibintu mu buryo bukeye kandi bw'urukundo
1: gute
0: umurasta mumufate nka wa muntu wibona mu nti aya nayo aya nayo uwo niwe murasta ntakwifuriza ikibi mugenzi we wifuza iterambere rya mugenzi we
1: ego ariko kandi bwana fika harabumva rasta bakamwumva nabi nk'uko akarorera bamubonye afise ubusage bakamubona nk'umunywarumogi umunywarumogi nibaza yuko ubiyize urumogo urabiwuzi none wewe niki wifuza ko abantu bamenya ku murasta n'umuco wanyu
0: bamumenyeho ko ari umunyamahoro ikindi bakwiye kumenya ku murasta bamumenyeho ko yanga urwango ntabwo bagira ibyo byo kuvuga ngo inzika bamenye ko ikindi bamenya ku murasta ni uko ari ukubohoka no kwisanzura rwose
1: ni izihe ndangagaciro za rasta wumva zikiri ingenzi muri kino gihe
0: indangagaciro ni urukundo iyo ntabwo yabura ku murasta ikindi cya kabiri ukuri mu bintu byose ukora
1: fika voko wavuze yuko uri umuhanzi umuririmbyi none ducishije ko tumva
0: kambaririmbira indirimbo ya Bob
1: iyo nyene
0: aseya throw me corn aseya corn phone aseya ku clack clack clack Kla, yeah,
1: Rastafari. Ego, urakoze koko. None, urumva bariko barakumva n'abarundi n'abanyarwanda. Iyo ndirimbo isobanuye iki mu majambo? Dusobanurire twumve.
0: Ndashaka kuvuga ngo nubona umuntu akwiye ikintu. Reka uwisapo iwe ingofero, ubona ukwiye icyo kintu ukimuhe.
1: Uyo rero yari Fika Voko umuririmbyi w'umunyarwanda twavugana ku bijyanye n'igenekerezo rya 11 z'ukwa gatanu 2026 inyuma y'imyaka 45 umwami wa reggae Bob Marley asandavye. Iyi ni bibisigahuza miryango tukaba tugeze ku isaha 12:55 ikayonza mu Rwanda n'inyankanda mu Burundi. Turabananye kandi tubashikiriza ubutumwa bw'ababuranye n'ababo kugira ngo tubahuze. Hari umubyeyi wo mu karere ka Kayonza mu Rwanda arangisha umwana wiwe baburanye mu gihe cya genocide yo mu Rwanda.
2: Niba yitwa Bazasangwa Yasoni ntuye hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego mu kagari ka Byimana. Ariko mbere ya genocide nari ntuye ahitwa Ubugesera mu cyari komini Gashora. Umwana ashaka ko mwansakishiriza n'umwana yarokotse genocide bamujyana mu kigo cy'imfubyi i Kabgayi hajyanywe n'ingabo za FPR. Ni umwana w'umukobwa witwa Yandagiriye Purusi, nyina yitwaga Mukantagozera Berenateta.
1: Ubuyoba afite imyaka ingahe?
2: Icyo gihe genocide yabaye afite imyaka 13. Ntabwo nari nzi ko yarokotse kuko yabaga kwa sekuru mu cyari komini Rwamatamu ku Kibuye mu murenge wa Mugozi. Nyuma yo kugira ngo habeho gushakisha imiryango abana batabonye ababavana muri icyo kigo cy'imfubyi ngo haje imiryango y'abagiraneza bamwe babajyana muri

0: icyizere cyo kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ubwo Colum Wilson yatsindaga igitego mu minota y'inyongera, ariko nyuma yo gusubira mu mashusho VAR igitego cyanzwe kwa ko Pablo yakoreye ikosa umunyezamu wa Arsenal David Raya. Ikipe ya West Ham zagaragaza impungenge zayo kandi sayo ibisobanuro birambuye urwego rushinzwe imisifurire nyuma y'icyo cyemezo cyateje impaka. BBC Sport yamenye ko bazanasaba amajwi y'ibiganiro byahuje umusifuzi Chris Kavanagh n'umusifuzi wa VAR Darren Ingram. Arsenal yaje gutsinda igitego kimwe ku busa bituma isiga Manchester City amanota 5 ku mwanya wa mbere wa Premier League. Ibi byatumye ejo hazaza ha West Ham harushaho kuba habi, dore ko ubu iri ku mwanya wa 18 irushwa inota rimwe gusa na Tottenham Hotspur iza gukina na Leeds United muri iri joro. Ive
1: ndagushimiye cyane Benjamin. Mu gihugu cya Espagne, Marcus Rashford yatsinze igitego cyafashe Barcelona gutsinda mukeba wayo w'ibihe byose Real Madrid ibitego bibiri ku busa, bituma yegukana igikombe cya 29 cya La Liga mu gihe habura imikino itatu ngo shampiyona irangire. Ferran Torres yashyizemo igitego cya kabiri, byose byinjiye mu gice cya mbere ubwo ikipe itozwa na Hans Flick yatsindaga umukino wa El Clasico ku kibuga cya Nou Camp. Hagati aho umukinnyi Aurelien Tchouameni yabanje mu kibuga ku ruhande rwa Real Madrid muri uwo mukino hashize iminsi mike yagize amakimbirane akomeye na mugenzi we bakina na Federico Valverde, we utagaragaye mu ikipe ya Real Madrid. Abibutsa ko mu gihugu cy'Ubudage shampiyona yamaze kwegukanwa na Bayern Munich, mu Butaliyani Inter Milan yamaze kuyitwara mu gihe hasigaye imikino ibiri gusa ngo shampiyona yaho ya Serie A isozwe. Ayo niyo y'ibikino nabateguriye njye ndi Ive Bucyana.
2: BBC gahuza ibyango muri Afrika no ku isi yose.
3: Urakoze Ive Bucana, ni kuri makuru inkino yo turangije ko ibiganiro byacu byo kuri no wa mbere mukaba mwumvise ko u Rwanda rusaba Kongo Kinshasa kwanza gushira mu ngiro ibyo isabwa kugira ngo intambara ihagarare. Inonywa yuko Perezida Felix Tshisekedi arizo kwagiriza igihugu ko kidashaka kuvana ingabo zako ku butaka bw'igihugu ciwe. Amakuru yahagarara na Tifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari David Kinyanjui, kwizengero bose bafashije kugira ngo amakuru ashikire bya nabankukira nkaba ndabashimiye mugira umugoroba mwiza.
4: BBC فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
5: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
6: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: zaka ina wadata a zuna kan international market na program na biyo wurku din na wuce na kwanaki da suka wuce wadata gaskiya akwai lokacin da aka samu hayaniya sosai ana kashe mutane kullun kusan kowane rana sanda aka dauki mataki da tawa da limamai da matasa aka hada kai aka dinga gano wayannan mutanen da suke a taimaka ma hukuma aka dinga kama su da tsaya shugabannin su ana jan kullun su sojoji ne masu ke zuwa ana ta hada su da soja kungiyoyi ne kai na asiri
1: zo yanzu dai hukumar yan sanda a birnin namu Kodi sun baza koma su inda ma'aikatan su ke kokarin gano an da ke da hannu dumu-dumu a cikin wannan lamari kuma yadda Ahmed Sardauna ya shaida mani
2: commissioner yan sanda ya tura wa jami'an tsaro soje su bididdigin abin nan da ya faru dan a kawo cikakken bayani saboda su sanar da kafofin watsa labarai a yanzu nan dai abin da ake ciki kenan tun da safan nan zuwa ranar nan suke wannan kaiwa da komo
1: lamarin fadace-fadace da kashe-kashen yan kungiyoyin asiri a wannan yanki na doka wani sabon salo da kokarin da al'umma mazauna yankin daga bangarori daban-daban na addinai da hukumomin tsaro ke kokari domin ganin an kawar da lamarin Abdul Halilu Sashen sani BBC daga Abuja, Nigeria.
3: Idan muka tsallaka zuwa Ghana kuma hukumomi ne suka ce an kwaso ɗan ƙasar 28 daga Ivory Coast bayan yunkurin yin safarar su. Mutanen da jami'an tsaro suka ceto bayan tattarawar bayanan sirri a birnin Abidjan yanzu haka suna taimakawa jami'an tsaron domin gudanar da bincike. Ga dai fassarar rahoton Thomas Nadi daga birnin Accra.
4: Ma'aikatar hukumomin wajen Ghana da bata bayar da cikakken bayani kan aikin ceton da kuma mutanen da aka ceto ba. Amma ta ce an yaudare su ne da sunan kaisa Turai domin yin aiki. Waɗanda suka yi safarar tasu sun amsa maƙudan kuɗaɗe a hannunsu. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ya yi kiran a yi takatsantsan domin kaucewa faɗawa tarkon mayaudara da ke wannan harkar. A watan jiya ma, hukumar shige da fice ta Ghana ta sanar da ceto 'yan Afirka ta yamma har 300 daga cikinsu har da ƙananan yara 100. Yayin da ake kokarin safarar su zuwa Turai. Matsalar safarar mutane dai ta ci gaba da zama babban kalubale a tsakanin kasashen yammacin Afirka. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen da ake safara a yankin ƙananan yara ne.
3: A gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da fassarar rahoton Thomas Nadi kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labarai da muka wallafa. Akwai me yasa Kannywood ba ta samu tagomashi a taron karrama 'yan fim na Afirka da kuma wacece Sadiya Faruk ministar Buhari da EFCC ke nema ruwa a Jallo da ma wasu ƙarin labarai duka za ku samu. Da haka agogo muke cewa karfe 9 saura kusan kwata a Najeriya da Niger haka lokacin yake a London Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin akwai labarin wasanni. Idan muka sake tafiya na ince ko komawa Najeriya, aje ne wa'adin da hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta ɗebawa jami'in siyasa na simiƙa rajistar mambobin gareta ya cika. Ana rifar gabar cewa wasu da dama daga cikinsu masu neman tsaya takara a zaben 2027 za su rasa damar yin hakan sakamakon cikar wa'adin ba tare da sun tantance jami'in da suke ba. Waɗannan sun haɗa da 'yan takarar shugaban ƙasa da na gwamna da kuma 'yan majalisun dokokin tarayya da na jiha waɗanda har yanzu ba su tantance makomarsu ba sakamakon rashin tabbas da rikicin shugabanci da ba a warware ba ya saka wasu jam'iyyun a ciki. Kan haka ne Abdul Halilu ya tuntuɓi Hajiya Zainab Aminu Abubakar wacce jami'a ce a ɓangaren sadarwa na hukumar zaben ta INEC ga kuma ƙarin bayani da ta yi masa.
5: Kamar yadda dokar zaɓe na shekara ta 2026 sashi na 77 ya tanadar cewa dukkan jam'iyyu na siyasa su aike wa hukumar zaɓe ta ƙasa rijistar mambobinsu, ma'ana duka waɗanda suke sun yi rijista a ƙarƙashin wannan jam'iyya sun zama 'ya'yan jam'iyya. To wannan doka ne na zaɓe ya tanadar cewa su aike wa hukumar zaɓe domin waɗanda aka aike da sunayensu a matsayin 'ya'yan jam'iyya su ne suke da damar yin zaɓuka na cikin gida ko su zaɓa ko su tsaya takara a zaɓe su.
1: Zuwa yanzu ganin cewa lokaci ko kuma wa'adin da aka sa ya wuce tun jiya, ina aka kwana?
5: Kamar yadda muka sani doka ne ta tanadar kuma an sanar da jam'iyyun siyasa ɗin kuma sun bi wa'annan ƙa'idan. Sun aikowa hukumar zaɓe da wa'annan rijista ɗin nasu, kamar yadda kuma dokar zaɓe ta nadar hukumar zaɓe takan je ta sa ido ta ga yaya aka gudanar da zaɓuka na cikin gida ɗin.

0: domin doka ya tanadar da yadda za a gudanar da zaɓe ko ko a yi consensus ne wato a nemi matsaya a tsaye da ɗan takara ko ko duka 'ya'yan jam'iyya su fito su kaɗa ƙuri'a wato ƙato bayan ƙato su zaɓi wanda suke so ya gyara gamar jam'iyyar a zaɓe na gama gari.
1: To gashi kamar yanzu lokaci ya riga ya wuce tun jiya kamar jam'iyyun da ba su riga ba suka aje wannan menene matsayin su yanzu.
0: Ita hukumar zaɓe kullum tana amfani ne da dokoki na zaɓe ɗin da kuma tanade-tanade da zaɓen ya zo da shi. Doka ce ta tanadar da cewa ga iya lokacin da aka saka domin jam'iyyun siyasan su kawo wannan rajista na mambobin nasu. Saboda haka ina sa ran cewa duk jam'iyyar siyasa da take da niyyar tsayawa takara a zaɓen shekara ta 2027 ya kamata a ce ta cika wannan ƙa'ida ta kuma aiki da rajistar mambobin ta ɗin da za su kaɗa ƙuri'a zaɓuka na cikin gida. Idan ko har ba a yi hakan ba, to ina ga kamar dama kenan ya wuce domin dokan ya tanadar da cewa sai wa'annan 'ya'yan jam'iyya da aka yi masa rajista su ne za su yi gudanar da wannan zaɓuka na cikin gida ɗin.
2: Hajiya Zainab Aminu Abubakar kenan jami'a a ɓangaren sadarwa na hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya. Ƙungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin tarayya ta FGC sun gudanar da zanga-zangar lumana a wani mataki na nuna rashin amincewa da shirin gwamnatin tarayya na baiwa wasu kamfanoni masu zaman kansu wani ɓangare na makarantar ƙarƙashin tsarin haɗin gwiwar gwamnati don gina gidaje. An gudanar da gangamin ne a jihohi uku ciki har da birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyoyin ɗaliban suka gudanar da tattaki ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubucen cewa a bar mana filayen makarantunmu. Daga Kano ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Zahra Dillawan.
3: Tsoffin ɗaliban kwalejin ta tarayyar sun gudanar da zanga-zangar lumanar ne a wurare uku a sassan Najeriya waɗanda suka haɗa da Lagos da Abuja da kuma Kano. Na zuwa ne bayan wata ganawa da 'yan kungiyar suka yi da tawagar gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin ministan ilimi Dr. Tunji Alausa.
4: Sunana Yakubu Sani Haidara, MNI, shugaban ma'aikata na jihar Zamfara. A takaice mun taru nan don mu ceci ƙasarmu Najeriya, domin haɗin kan ƙasa Najeriya a alani wajen wanzuwarta da cigabanta. Waɗannan makarantu waɗanda magabata Allah ya gafarta musu suka kafa da manufa ta tabbatar da danƙon zumunci tsakanin matasa 'yan Najeriya, sun cimma wannan manufa da buri. Amma Allah da ikonsa shugabanni, wasu daga cikin shugabanni na yanzu suna neman su lalata wannan cigaba, su mai da hannu a gobe baya. To mun taru don mu bayyanar da damuwarmu da ƙyamarmu ga ƙudurin da ma'aikatar ilimi ta tarayya Primary Education take yi ƙoƙari na saida hekta 33 ta hili na Federal Government College Kano makarantar da muka yi.
3: Ƙungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin ta tarayyar sun yi kakkausar suka kan abin da suka kira haramtaccen cin iyakar fili mallakar kwalejin tarayya da ke Kano da kuma sauran wasu makarantu da suke fargabar hakan zai iya kaiwa a gare su.
5: Sunana Mira Idi Waziri. Su Federal Schools am use ne saboda su kada kan 'yan Najeriya, kuma alhamdulillah duk mu zaka gani da Bahaushe da Bayarbe da Inyamuri da kowanne irin yare ba barbare muna ganin junanmu a matsayin 'yan uwa, saboda muna yara mun yi makaranta guri daya. Wannan amfani na Federal muna ganin ya kamata a ce gwamnati ta rike shi an ci gaba da shi, saboda gaskiya abu ne mai muhimmanci. Dan Allah, in abu har ya zama lalle lalle sai an yi, to a yi shi da tsafta.
3: Ɗaliban sun yi zargin gwamnatin tarayya da hukumomin jihar Kano da hannu a ƙoƙarin shefanar da filayen makarantun waɗanda a cewarsu an tanadi wuraren ne don faɗaɗa makarantar da zummar samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa.
6: Sunana Ahmed Abubakar Gusso. A matsayin Yusosa, waɗanda ita ce umbrella ta duk waɗannan makarantu ɗin na makarantun gamin haɗaka da muke kira Unity School, haɗin kan 'yan makaranta da sauransu, wanda za ka tambaya ka ji a lokacin a nan Kano idan ka zo somewhere like 1979-1980 'yan cikin asulin Kano, usulin Kano dukansu a cikin aji ba za su wuce uku ko huɗu ba, za ka gansu dukansu sun fito daga kudu ne daga ƙasashen arba da ko'ina. Amma yanzu saboda masifa da bala'i da irin wannan autocratic government da suke muna, za ka ga cewa duk wannan unity da sun tarwatsa shi. So mu kuma a matsayinmu na Yusosa ba za mu bari ba.
3: Na yi ƙoƙarin tuntuɓar ma'aikatar ilimi ta tarayya, amma haƙa ta bata cimma ruwa ba.

0: Don cikin watan jiya ne da aka kaddamar da azahar sashin gina sabbin gine-ginen har 18 a kwalejin ta FGC Kano, kungiyar tsaffin ɗaliban ke ta faɗi tashin ganin an dakatar da aikin saboda abin da suka kira barazana ga tsaron kadarorin ilimi na ƙasa. To sai dai ga alama har yanzu ba a cimma abin da aka sanya a gaba ba. Zahra Dillawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.
1: To a jamhuriyar Niger kuma al'umma da ma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun fara tsokaci kan matakin hukumar sadarwa ta ƙasar ONC na toshe wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar Faransa tara daga ciki har da kamfanin dallancin labarai na AFP. Wannan mataki na zuwa ne mako guda bayan fitar sabon rahoton shekara-shekara na kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta duniya RSF da ke nuna ana samun ƙaruwaccen zarafin 'yan jarida a ƙasar. Ga rahoton Cima Ila Yusufu.
2: Matakin da hukumar sadarwa ta ƙasar ONC ta ɗauka, wanda wasu ke kallo a matsayin wani ɓangare na yaƙin sadarwa da ƙasashen AES ke yi da Turawan Yamma, ya fara haifar da martani daga masu ruwa da tsaki a wannan fanni da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da 'yancin walwala na ƙasa da ƙasa, musamman ƙungiyoyin 'yancin 'yan jarida irin su Reporters Sans Frontières RSF. Ƙungiyar ta yitar da wannan mataki tare da nuna damuwa kan halin da aikin jarida da ma 'yan jarida kansu ke ciki a ƙasar tun bayan juyin mulkin 2023. Sai dai kuma jama'a da wasu 'yan jarida a ƙasar ta Nijar irin su Lawali Ibrahim Yabawa suka yi da wannan mataki.
3: Abu ne wanda yana da kyau, sabida in kun duba kun gani waɗansu sauran kafofin yaɗa labaran ga na ƙasashen waje babu abin da suke kawo mana a cikin ƙasa sai rudani a cikin al'umma.
2: Wasu daga cikin kafafen yaɗa labarai da wannan matakin ya shafa kamar RFI da France 24, to ne hukumomin mulkin sojin ƙasar suka dakatar da su bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yulin 2023. Awwal Ibrahim, wani ɗan fafutuka ne a ƙasar, cewa yake wannan wata dama ce gare su ta su masu yi aikin.
4: Rediyon su da talabijininsu babu wani alherin ƙasashenmu da suke gai, duka abinda suke iya gai a saman ƙasashenmu to ku tabbata da abu ne mai tsanani. Yau muna da kafofin labaru kanmu kenan, su ne kamata a ce an goya ma baya mu da alherin ƙasarmu.
2: Ko da yake Ismail Abdullahi ɗan jarida na da ra'ayin cewa wannan mataki zai kawo ma ƙasar ta Nijar koma baya.
5: Ina kyautatan cewa dai wannan zai kawo ma ƙasar Nijar komawa baya wajen samun mako na wajen intin 'yan jaridu wanda RSF take yi da Reporters Sans Frontières. Tunda ma an kullura wannan ma shekarar ma ƙasar Nijar ta rasa maki ya kusa ya yi 20 ko zuwa 30 ma a bisa kan wannan al'amari. Kenan ya kamata a ringa duba a gani abinda gaskiya zai iya gyara kowa da kowa.
2: Ta haka kuma dokar ta shugaban hukumar sadarwa ta ƙasar ONC ta ƙara faɗaɗa matakin ya shafi tashoshin tauraron ɗan adam da tashoshin sadarwa na yanar gizo da su manhajar WhatsApp, Facebook da sauran dandali na sada zumunta da kuma tashoshin watsa labarai na rediyo da talabijin da ke aiki a ƙasar ta Nijar. Matakin da Abubakar Dan Zurmai ke cewa ba alheri ba ne.
6: Tursa sama kamfanoni na labari da 'yan jarida da waɗanda duka za su iya tsofaɗi albarkacin bakinsu ba alheri ba ne ga ƙasa ko ga 'yan ƙasa. Ba a iya jagorancin ƙasa a ce a toshe ma kowa baki ga yayi magana, don saboda cikin cece ku can baki ta nan ne ake iya a taimaka ƙasa ta ci gaba.
2: Wannan matakin dai yayi daidai da irin wanda aka kakabawa wasu kafafen yaɗa labarai a Mali da Burkina Faso, inda aka dakatar da RFI, France 24 da sauransu daga watsa shirye-shirye tsawon shekaru. Misali na baya-bayan nan ya faru ne a Burkina Faso a 'yan kwanakin da suka gabata, inda bayan dakatar da RFI har sau biyu an kuma dakatar da tashar talabijin ta TV Sanka Monde daga watsa shirye-shirye a ƙasar.
1: To madalla a gaishe ki Cima Ila Yusufu da wannan rahoton, yanzu kuma ga Buhari Muhammad Fagge da labarin wasanni.
7: West Ham za ta shigar da ƙara hukumance game da hukuncin da VAR ta yanke a wasan da suka yi da Arsenal. VAR ta yanke hukuncin kashe ƙwallon da West Ham ta farke a lokacin da Arsenal take jarragaba wasan da ci ɗaya babu ko ɗaya. West Ham ta ce ya ɗauki darin England sama da minti 5 yana duba ƙwallon kafin daga baya ya kira alƙalin wasa shi ma ya duba. Ƙungiyar ta ce ko ita Arsenal ta ci irin waɗannan ƙwallayen da dama a wasannin da suka gabata. Wannan nasarar da Arsenal ta samu ta ƙara bata ƙwarin gwiwar kusanta lashe gasar, ta kuma danna West Ham cikin ƙungiyoyi uku na ƙarshe a teburi. Chelsea ta sanar da shirinta na ɗaukan sabon kocin dindindin nan da tsakiyar watan Yunin gobe.